yago eni to ju o lo oni Jesu olugbala eni to le sanu ewo eni to le fun oni simi be se juwo si yen e kan ju owo yen se ni baba mo dupe temi o se ibi to boro mi de o se ibi to nba mi lo emi awon woli mo gbe oga titi line mama yin o oni lojo kokanla se be se joko yen e le ki hallelujah nla meje ti aba ti wa ki hallelujah meje yen tan lori joko a wa dide a ki merin e joko pada adu ataro yi iwon ba awon ti an ba mura tan ni o in tan se laaro yi o ya to gedegede o olodun fe fi ami si o lara o somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e wo mi o ogo merin te wa fe se si Jesu ni o ogo merin te fe se si omo Maria ni o ogo merin te fe se si oba ologo ajobo eni to le gba o to le ran o lowo e wa dide keni ma ni e joko pada ogo merin somebody stand up and shout ogo merin o ya ogo ogo ogo ogo merin yen ki emi mo ko je o se itewo gba e joko pada e joko mo mi bi n ba ti ku nbi ni sin 6 mo ni ma do ri Facebook 6 la ro yi ni daji kutuwa am gbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye to je climax lola and latojo Sunday e je so pe Monday ta ti bere ola ni o pari and gugu sunna church wa we ma la nbo awon kan ti de le latana awon kan si wa nbe lati jo Monday we ma lati woro de wo moto gbagye le fe so kale ni we ma Jesus city lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be se ri on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe lare oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won da si ami niyan ngba mo divine ti favor tumo si according to current English dictionary eti won release ni Oxford University mi ni pada sinu e ikan ninu ami po ti gba oju ere olohun ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise oni idasi to ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se ko si ami yen lare mi wa mo boya won kan fe eyin wo le fi ami oju ere the mark of favor is divine involvement do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lohun bo dasi aboro po le dase pelu agbara gbogbo yo mo lohun te ba fe e mo binu ma to gbe yin dide wa wa ibi kan to le feyin ti because involvement to mo si it was semi je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide feyin ti nkan kan ma to ni e joko pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni ti nbo mi laaro yi olohun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olohun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iye tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs in a person's affairs nigba ti olohun ba bayan dasi nkan and case it nbe nle mo so ni lo ko lohun bo dasi ni say situation awon mo re yi so ni lo ko lohun bo dasi se un ya yin lenu ki se gbogbo case lohun mo dasi o awon to ba sa awon to ri oju rere kokan lowo e oni mo ba dasi e wa mo nkan be se wa yen ni bi pepe yin e dobale e wa koju soke iyan ni pe eyin yo wa nle your back will lie down and you will face the front you will face up wa gboju e soke ninu we Psalm 121 agba adua ta won mo awon ti David gba niyan emi o gboju mi sori oke won ni nibi ti iran lowo mi yo ti wa oni iran lowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go leleyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi
lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ebe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu eyo kokan bo ni ola gbogbo eyin te wa sona church e mu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ake anointing ara yin se ju mi meji meji anointing mo fun awon eyan Jesus city tori ta fe fi se ta fi nse na ni atojo where is the latin no oil so gbogbo eyin te ni enikan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi nse be budani ko ra fi sinu ta sinu igo ta sinu bottle kan a fe jo ra mu olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soke olorun jo ba mi dasi oro mi ba wo mo mi dasi esa o si awon ti olorun ba se lore to baba won dasi ti won ki ni testimony egbo mi sa it will appear to olorun ba bo dasi as see you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko ogbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo ogun mo te ki ewu omo le mo olorun obo ogun ni ti olorun ba bo ogun yin ewura ko ni le mo idasi olorun ni be se dobale yen ni baba ndasi dasi oro ise mi olorun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun yi mo fe loyun olorun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi orun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo seri baba ti gbadu atan ni sin mo nso fun awon eyan ki won lo pade mi be ni agun mefa ni ori YouTube TikTok and Facebook so a minimum in si se yen laarin 1 hour 6 to 7 o na ma fi se lagbare ni to ni aye atun meku amanasha ala ye ye ti poju olohun mama ni ra mu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ eh to so le kan si baba ba ndaso ro ijo mi eyin pastor e gbadua yi mo mo toju mi ri ba ndasi oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba ndasi ni 2020 oh eni kan ni se so si yun mo se bo sese bere ni nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan be nu prayer warrior ta shata moto meji meta la 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe a tun pada de oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun ba e ti ri bi ti pastor ti mo fi nu so si gba bolu tori ko si telomi obasa ni omo gbe church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji o to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa but le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wonu le ti mo nsun olorun da si awon omo mi ah women convention only ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lo ba won da si enikan ni se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon mo israeli awon gangan le example to da nigba ti olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence awon mo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo ogo fa gan tin ba wo tawon eyan ba nso nigeria awa la se ma gani o lo bere lowo awon ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo egypt ah ojuri to gbogbo eni to ngbo mi ki olorun ko dasi o ye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo so tele mi
bẹ́ẹ̀ lọ́mọ lọ wájú tọ́mọ lu ẹ̀yìn

leba so bi pe awo suta korin yo ta se first o ka do ka jeun mo ba sa joko ngba mo re titi mo pe bi pa bi mo te ni ki wa gun bari e de e ti kala omi omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen e de ka si so nti a ba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lori merin igba to ti jade school tan ni ti guru re mo ti ma ti yen te ma pe phone re pe yen ba npe won ni ajeni me

0: Ah, ironi,
1: mo ba to npe yin laje.
0: Mo ba fe ba.

Abibu mi o ju bi o te n gba lo.

0: soto soto ma ni wo ti jaba wo sa to
1: jiya yo ni soto
0: yo ni soto daddy omi ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni igba to dele ko ba yawo mo oluwa ko si re pe lo ba ya re laja emi ti lo o
1: iyawo so ba nfun
2: be ni
1: baba re anawo emejeji mi mo boyo le dide wa kipe ta lo de mi to tun de ya mi emi omo boyo le soro bayo ta lo de mi to tun di omo mi wa de egba oluwa loruko jesu idi aye ja lara mi eje wa won aladun oya yes manash legede yede bodasha ide maja maja maja jesu oluwa wa amen mama omo yin tu odun melo
0: o ti lo bi 34 years by
1: omo 34
0: be
1: number kini so lala ko bi
0: iya o number 2
1: o number 2
0: be
1: bi owo yen lori mama ni ni convention last year that is July 9 last year won o ku ninu bi ti an ti ri yanu mama lawon ju e baale enowo yin e gba tu sile ni adu e yo kan ni ma pe te fi joko nowo yen wa kegbe baba loruko jesu tu owo mi le ki mo ni o tu le e je won awon to le soro ya omo yen bawe nle lojo yen awon jo rin de worodu ni o wa ko sibe o je lo laja pelu iya re emi ti lo fun o mama yi ogun yen o ni jayin mo titi doju ale lomo yen o toju yin iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name. Nice. That is what they call divine involvement. Idasi niye. O gbe yo bo lo to fe ko lo won dasi o di dem bi to ba wa. Wa tewo mo fe gbadua. Eyin omo Olorun ni ola. Se ri pe ya won ku mbi ta tin gbadua. Ah ku ni be. Ibi to ti gbadua yen na ladua re ti down. Awon tin gba wo re wo. Awon tin lo ago re ti won fi so fo me pa je ni. Olorun ti pari won o pari se sara won. Nitori pe mo so tele si omi and lagbara Olorun to ba dola ola na to ni pade weje we mu mi convention of idigbodo lola anointing we mo fe so tele si egbe anointing yin dani yato si pe ngbe dani bo e jo ntori Olorun gbogbo eni ti ba nbo mura o oto orisirisi nkan ni o sele and agu mejo la bere igba ti o ba fi di bi owo gbogbo so na church wa ni nbo ni we ma Esa, gbogbo eyin te n gbo mi bi to jina join wa laaro la isin kan na si ni a se service meji tayo tayo ni mo fi so fun o pe Olorun a da si o ye tewo e tewo gbogbo eni to ba se ami ni igba meji Olorun mo bi o ni kile o to su loni kile o to su loni mi omo na bi ti wa gbe oro won gba loruko baba to mo ati temi mimo ki arugbo ojo Jesu omo Olorun ko da soro re in the name of Jesus amen meje amen amen amen amen amen amen amen so emura laaro la agu mejo ni and kin to mo lo gbogbo eyan omo Olorun kan fi rugbin kan ti ka fi se tola kan fi da mewa re ti olorun irugbin da si mi ni mo fe ko fi le ida mewa oluwa da si mi account number church lele 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yan ba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yan Comfort Life Mission na ni o gbe jade and ko to di pe mama lo gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ese bibeli ta fe ka loni ati pari iwe Jeremiah lana lagbara eni to laye atorun iwe lamentations iwe ekun Jeremiah on la fe ka 1 to 5 na ni akatan loni ni 1 to 5 akatan loni ni 1 to 5 ni gbogbo eyan omo Olorun ti won bi ekun Jeremiah la fe ka and akatan patapata loni 1 to 5 pe na lo wa nbe ko wo 6 gan eyin omo Olorun te mark birthday yin ati wedding anniversary yen wa kunle ire ati anuko ba yin ilekun ilo siwaju ko sinu waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun ilile yin in Jesus name oda president wa governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo be si a testimony mi ejo loud ko clear ko need lori number yi 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanuko bayin God bless you.
2: The more you listen, the more great music you hear.

going.

We came from the bottom and we're living at the top.

I came from the

No, I fell in love, but I don't get your money.

0: hits on the planet. The heartbeat of Port Harcourt.
1: 99.9 FM. 99.9 FM.